Radio Shalom, yung natural gospel sender. Ayos ti pitaminiga si King Sili ang ayeye. Radio Shalom, negitin siya po 25 FM. A true inspiration.